yan pa rin yaman, nakikita ba ay? Radio, ilay siyang bami, yo, ilay siyang bami, di mo siyang kasi siyang bami,